0: déjeuner
1: Akakouji. Gon silena moda et kulu problème to sen gwaladi de gudu jo di jo na akuji de wa kuji ngona kulu de gara bida ne na da karsi kanar jo tour jamal de minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to e ban pa da re kula si pase na kuji nje mo ba karsi ku de gara la e ya ba da re kula si pase ne de ji le nya a tour de tia
2: David,
1: sugar carojo, ne jogi de jelena.
2: David,
3: ide kai ne si jin bangunu ma ba.
4: Inyina ba de jo ba ne da e patada arin go kwale ila kene to.
3: Ta ma ga pa ne odi ta mi koma ila do ma do ba.
1: Ta mi ko ta gi ne gi de.
3: Ma da ni bida to mi kai ne gudu.
1: Ne de jele de de nyanda e ba mi karsi akor di chase. Parce ne ma ne ga ba ne da akor di cha. Ngole do gurel na yam kir ne pa na ku yinge mo na ne ku du gurel la
2: na
1: bare ka na apa
2: non je bon arde monsieur to long to targu e pa
4: to tar pa le a
2: koro to go non je goûte le ba di ada ku jingun go ma ti abo ele ko ku ma de la ku sin gerje ku ada ku jine ma di bo ti abala pa ba u la pa ngon ma di ba ku la ba pa ku jine gud gur kan gerel wale e wo ngol me miendel ba di da de on je monsieur jeb jeb do ma mi sin ma ba ni mi ga si bo ne le ne ngi tura je tu no le
4: gi i bo le tarum gang tai del ba gi tu bi david zigi sin le gi ma gum gere mai ni le mais yang da dale lu yuru ba yang ko ne usalo
2: mais bo il est tout dogu se yawa dale ga unda lu yudu le ni ba wo shine kara do dale ga ga unda lu yudu même le to ne kura mari le
4: docteur ba o me guru
2: engi ne lem gir kemel ba
3: mada ne le dabi le gidale to mio logen ar kene ba o me rongondu ba na se en dinje me da ko ngonu ma jelle iba wo
2: smaji to na o jelle a to na o ja
3: ba na o ja ka si tel passe no tambal l'album pata
1: ama durbali tambal l'album kamba wo de lem da nek to nda di jisko il a tare kene nda da ka kara wo sura
4: parce que be da o teme ko da o teme ko ba
2: mais a teme ko ngel ba parce que il kan to ta tale am palace qu'il a il a tar ko me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gudde jijele en ma kula ibane ma kasia mais baba ka ma kasine le passer ma diji toto l'arlement le tu wa tu amerique nu da mula en filme ne mula ne amerique ba kare dam l'arle da dura pa daro mang bura e ba ba de l'arle bi dale ma ya mun dum mari da kari ibo ma ya ba to bo ngon jele se
4: ya tar tar ba ma ya misile ma ya misile ma ya misile
2: ya to nje ko jingon lese a ene
3: mam to nane je
1: nane je sino
2: aba to nane je ga ya u dura ba patar ne ba bi bo ma to ja i nane je ga ya
3: dar dongo ko ma le du ba de gese nai da bu ne gine la na ko mi nane e ba ma ko de kare la dongo
4: na i wo gusu to da da bi wa bo gusu de na de ki amerika wa ji sinne i wo gusu
2: da ma ma kula si amerika ma le gusu to amerika dale ma ma kula si he am ne mula sino dale unji ja ta do da ma ka ati male made ndenjeli tugi gele makad
4: maji ya jakauji
2: makulu ya bale ma ni rigda ma daru ma makau
4: aba dur ayi mabo aba dur bale isi dege bia juba gusili na dikia miri bi wala are den da kauda jisili june da aja ko targija kala
3: male ma pakon tarlum kara ma pakon tarlum kara jisni da do ma da da kaudu
1: ipa ipa
3: ba ko tol bu ba bautol ba
1: aku ba bautol
3: mula sima si uyo
2: david
1: ba bautol
2: David
3: a kinja ka
2: ma
3: nik no ni
2: ibe mula mula ngole mula jawala
1: ma ne di di
3: David nyama mu
4: abi lo le
2: jawala ba jawala
3: inja u di tam jaw me ne no la daji a daji
4: mo bo
3: o
4: target David pani le an kunja ji bo bisi ji di ko song ji ba na di wali tam puji ko la chinwa
3: ngon gi de de
4: ha
3: ji de kausi laudu gu ko jolewa
4: me mali ne am togum le e ngo kwale ginje sapole e wala na e we ka wala sapole amerika gusle ne ki amerika wala wo target mai ba ne
3: tar ngon le ba ne do ko me arba ne
4: wala na ja gina de se tadi ba

Kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kas

malin memi o kan dona so wa ade nangan da hal ade di uno barang un kam kura lar di un hal ade re mia una nya do una lar da ngetande ya tengri bindia wora tore ya teun awol wazir lar da ndia ya la ma ya ni na ti e chara kawringi uno yai uno hal ade na zambia uno hal do la mar do ade shap lar di uno hal la mar kana dara jangri findia yono labbar nde ngoyi ga sa kirnum ade awwal waziri ade yey vice premier ministre ade la mar do chara e dara yo woso hal do la mar do ade katilar nde note liman mahammad de kana ade ngurabitaro ngorado michou nyata na département emikusien province do tibestien sabo ngono haldo no zambe uno haldo yaraye uno lamar do kana ade nankalafe to hoye ja saadi findin findin luko un kakado no kogaina kore haldo ade aladi yanga inchoro kundoye kure nadi uno kakado donno ko gayi uno haldo dana kunjeye uno lamar do kana ari kerkeye uno jama yami indi nasha do hakumayen kure ari nasha do yam lejina do lamar do kana defa do ari miskiye ari halade uno hakuman tendin katere uno kana kechilara kuraye uno nizam do kana kakada gaina di hakuma juro kechira che tendia harde so ala nan kam cher gai uno hal do kana lamar do ade daraja do kidai uno vis premier ministre waziri do lamar chora idara yo wati uno nyago ay sedari uno kidari dal ngalan le kuro uno kore na do kana ade katari choram faide kiliya uno tattiyari faade kelira walcha jama do lardar in soriya un me choron udi haigar kengere un ye choron labar ndeyan lam do kana ade ye hal ade barangun kam kura lardi mahammad idris debi itno te uno ye uno hal ade de uno juro ke chira rekke uno barangun kam kura lardi haldo lamar do kana gulinjine ya di haldo ade nyete do jama do kana yamariwa furatre ya haigarate labar ndi ngoyi gasari ade yam do ade parti revei ana panafrikan lamar do ade yei ata gairi kongode kangal sudu kosa nadin ade birongun partiade chauno do ade lamar do yum do lamar kana ade programme politique président ade parti ade président national ade parti Gassim Sherif Mohamed teuno haldo lamar do kana ade dal ngalan le teuno haldo lamar do uno ade lamar daraja ilimbe uno haldo tekniki uno haldo taghayiri uno lamar do kana ade nizam dumuno program ade sociali uno hal partiari uno partiri vei ade lamar do daraja afrika hapti edi uno nizam chudi uno president partiari Kasim Sherif Mohamed choraka wringi uno yeti uno ade lamar do kana jama mam meo do ina choran uno tie dal kengiren kalkal lei koro uno partiari hal kana lamar do ade difai lamar do parti hal do ade ye nizam goni mirwalcha nizam dal ngalan kunta yo nadien Kasim Sherif Mohamed choraka wringi am program do uno ade lamar do yam do kana ade lejina ade lamar do elimbe scientifique
tendi uno nchiro dowe uno kwadira walcha uno kakada adin chaya chetili uno nchaya chetilea uno lard nde chaddi uno haigar uno adi marashal Muhammad Idris Deby idnoidi uno angla kundodi haigar sara uno labbar nde ngoye galsari kirno yam do adi lamar kanta oktobre kongu uwa yam do adi jamado adi ye lardo nguri do yam do kana adi ye kala dinaye lamar do daraja kray hapti de adi badi wono sobo ngo wono jamado kana adi yam malum nasaraso kongri firako no tai da yakura yawno kara yallo gulkere kara wono nya kere wono haldo no zambe kere wono haldo tingi da ringa yo wiro wono ari ngaya wono hal lamar do ilim be di choran tindi do ye wono yam kada dal ngalar chokko kara yara wono kana ko mash gebi kara wono ngallar kori kura yawno kore yamari wono yamari yam do wono ade faide do ade yam ade lardi yawna nguri ade nguri mal nasara yawna goyo ga sari kirno labarade kurma do ade ye president ari conseil constitutionnel ade lardo kamerimbe klema atangana kone yade president ade conseil constitutionnel lardo de chadie jean bernard padare toro quattro fankuna ten jama ki daungun kore jama do kana jangan sore ngai uno kora do adi president do uno conseil constitutionnel adi lardo komorimbe klema atangana bosa di nangan do uno yinge do meti ngai tezi uno jama do uno jaku nganki de ngai tezi uno ala hal ngun nyangun ko mani maya ti ango frikina uno jama sar la parnde kana ngu yo banguna tan da uno labbar kam rosa ndubalem telem guys kra tamando ye Muhammad Adam Hassan chunguna wala abadi mi nda ka kada ando yindi yakko kada yari kranin ji yana karna angal yirti yo haji Halima Jibrin Abakar ade bar yakuram bedo kana dana masakorin kura uno kurtu fitan uno na kududo mal do goya kenten uno dana ade fete kal kalin kura uno ye fadanga fumbe uno konke te uno konke akin tin donk kura te uno ko dandi di yanga inangura de ye uno lamar do ko adi dandi ye uno ari ranto ngi kal kal la na yuno ari ngai la barba hu manoro alcha ko ni merangu telefoni filwar indin filwar fido indin firakun lukoon haje Halima Jibrin Abakar ade bariya korambe de Canada na masukurin kurawno ade na gegerin danan fetet kalkal lawno na kududo mal do goyan yey ganya kura dunimia wono faranga ganyan fetewono fo faranga konkete donko kura etewono ko dandi diya ngay wono kasa ko yiranchi wono ade ngay wono la barba fu manoro walcha numero telefone felwar yindin felwar hido yindin ferakun lukko un ala fantro mari kirie ngoye ga sari kirno angali yurtiyo adiyada keche doktor kurakoso alhaji hasan chungna oda alhaji hasan furdandia adi doktor kura kasaka dara anchiuno tiye uno yei adi njamenan kura uno njamenan kurtudo uno hilekler denuno fada dandal budasarin kura uno fada meitu alhaji ibrahim budasarin kura uno kasati ranje ngofu koso uno kasati ranje choronu no basuri yedi uno nungrome kan nungrongu jewa kaluno korowa kaluno kure ade senjiwa kaluno kam do uno sunkritia kaluno shilongrotia kaluno kam do uno setungu sukuruwa kaluno kam kalawautia kaluno budifitia kaluno kam do kasasukaritia kaluno keifano uno demen bremente anga ranje uno ani ngaye uno kasatire anje ngo kwaso uno kudaguli nje uno la barba hu manoro walcha numero telefone nge felwar ferakul luko diun findin luari fidon tolore eretel wa ferakul luko un fidon tolore shere dangi me ara kodangi me fetolon luko tolore ndaka kada de denche bulin chiro krenin chi yana kurna ngal yirte alha cha san chunga na wada ala ya san furdande ali doktor kura njamenan kuraye
ari kurtudo no hilekler denu no dandal boda sarinu no fada do meet the live right boda sayan kurawo no kasati ranja ngofu koso no kasati ranja uno yei kam do no basor tia kalu no kasan ngorami gutia kalu no kam do no ari korata kalu no kam shulungrotia kalu no sanjitia kalu no kam do no ari sunkritia kalu no kore shulungrotia kalu no kam do no ari weni setingu sukuruwa kalu no setingu sukuruwa ranchu no kam do kala wautia kalu no buddi fitia kalu no kasa sukaritia kalu no kayfan demi mbrimentia ngai ranchu no ari ngai la barba hu manoiro walcha ni mera telefon nga feluar fera kun diun findin luari fidon tolore bara walcha fera kun luko un fidon tolore shiro dangi me ara kodangi me fetlon luko tolore ari da doctor kura angal yurtio dana men kande a shek alai foki jiddono سايبل أسهر والحكمة الربانية الرهواني دانا مسكورين كرتبور نتين ديونو كم دان دي ديانغاي كرينجنونو كساتي رانجا نغفو قصونو كساتي رانجا ونو كم دوونو ادي يي شلل كنغري ديو تيمورا زاو رانجيونو كم كساسو كاري تيا كالونو تانسيون تيا كالونو بو كم دوونو ntunu kalangono tunuwa kalunu kouna jejjai tea kalunu delila diawuna salayuna kamdo hallorsa tea kalunu kandengilla ka darewa kalunu kouwa kalkwa wa kalunu kuninchawunu kunchukla mataram fiwa tira anchiuna kamdo sundo ka darewa kaltara ka darewa kalunu kamdo uno kasawuno basur tera anchiuna tafadutu maiwa kalunu barudo kombarhudutu maiwa kalunu tramal kiyi do dutu maywa kalguno kasawuno mirisi tingan diyewuno dutu maywa kalguno kam do uno ade ye kasa choraya tia kalguno shatam kulaina tia kalguno kam do am fitu tia kalguno kam te dandina do uno brochi kiwa delilla diyewuno yitiwuno kure kam do uno kuninja lechibo wa kalguno kam do wene ari kulun kiriya tiya kaluno kulun kiriya tiya kaluno kariya tiya kaluno delil ngotewno kam kasa melanga tiya kaluno barasa tiya kaluno kam do uno ari delimatiya kaluno diriatiya kaluno kam do guba tiya kaluno kam kunduringun nanantiwa kaluno kam do mahabba maiwa kaluno kam choranga inchi tiya kaluno itirnatiya kaluno asima tiya kaluno kasangin jetiya kaluno ari ngai uno la barba hu manero walcha uno dana masa kori kurtu borno ten kuro uno ye la barba hu manero walcha ni mira telefon nge filuare luko un findi luare me luare feskun luko uskon ertel wai fra kun uskon shiro dangi me yakku dangi me shiro dangi me u dangi me shiro dangi me tullo dangi me ala fan tram re chide jamaso beinande dai la barnde wai fanno kalare yekenchi ye kabin teknigin Adi Mahmoud Gassara Résidentembe Fatime Kajamalato Nkiriado technicien centre émetteur Grédia Isokeibo Fou micro mbe kratomando Mohamed Adum Hassan Chungona Oda Abadime Andin nondin komani maya idea yung yaido klakili Alako hukap chene Assalamu alaikum

0: ago amaran auto defense anen yani miskin mre hukuma yagna ago tafa yan okobor ka denakra te durko dilli ago inaran okobor be dendira gna dilli to mindige tejrana o dur turdini amaran o durki ka gna gidi ago chana genin chana genra za ina okobor hukuma fadda gna dilli to mindede mara gna dilli to mindede inaran okobor gna dilli to mindige tejran nukinin za marana inara no kubur ago inara dida gna hakumar selim kindere ina wuna inara wutira gna selim kindere akuma inara no kubur fada gna medidili to ma ama handa no kubur ina chaka gna za akuma eskara akuma doko turtuga inara gna dilli vice premier minister nukini paragre za ago inara no wa inara tafo durko rondra gna za to mo indiga tena dilli da nukini tajara ina no za bodolanga Marshal Mamay Didi Debi Inarano Dur Tafo Durko Rondoma Gana Za Dili Tumuindere Za Inara Wada No Kobor Gondorda Gana Tumuindiga Tena Dili Nukini Fatagre Inarano Kobor Udur Bosabo Durko Ayano Miskin Durko Hiremendega Inarano Churkoga Gana Za Amara Miskin Marana Ago Hagdin Hago Hondo Durko Kidri Durko Murdam Hakandiga Inarano Bosabo Miskin Durko Chika Tajiran Inarano Akor Muski Sinyendra za tumwendiga dili liman ayano liman Muhammad Nukini amaron ote defanza ayano ni ayano miskinga za inaran tafa ayano goendra gana za tumwendiga tena marana dili tuwajahada chanita jana angano sekretara ayano mediatera ayano merena udur chana duka hadirchini ayano jibirin Musa Muhammad chana duka hadirchini merena inaano janib ayano netesira bor dili didni janib inaano kubur tumwendi za akwara gana sinyendira ina za ni ayano miski cha durko kalla erga merena dili da nukine terbara ima ayano muskinga kair chana ayano kubur ayano ari ayano ama ayano janib ayano dawa ene indiga dawa ago ad ari ayano kubur no ayano uru ayano durko jikanga ayano sanad ayano durko jikanga shirun watamayana ayano kanchena Sudu kanchena kaina no yaga no ariyanga durko chana gender chana ne gendera ariyanga no kubo mura doktora ayano dawa ene gendera te chana gender no kubo chana gendera za chana no kubo gendera gana ariya kidre digerem gana chana gender chana durko za eno kubo herima ayano ene gendera sopo ere awo jane ba ayano no durko te jen chana gender chana durko ariyanga no kidre digerem gana ena kendini za herime kuru brendere eskir brendiga tegeren nukindin ago za ayar shugu ena kendira ena durko maşini ena arano tayar gender ena arano za ena ara gana kana durko enini kana durko ana eno bu hadirkinna sekreter ayano naib ayano minister ayano arayan amire hadirkinni arayano kubur odur kana kika gana za ena ara kendira ago ina ano munazama ina Swede proje ina Swede indiga mire kana durko mire na erin hadirkinni arayano ina kandira gana herime eski brander herima durko ago gendiga tena durko dili tuwajahada angano sekretera ano naibu fadkenne terbara ima ino uskinga partia ano reve panafrikan indiga ano jane mire tekhirnga mire na ima ino sudu uskinga kair biro huma durko kana gane kana gana Proje ayane siyasi ya huma durko ago eskir naga tejiran kiana genye. Anga eno bo ene nga parti nga preza ayano na sana na ayano Gasim Shirib Muhammad mire iftita kiana genye. Ago faragre kiana durko ago ina ayano kubur dola fi naura minene dili tabayani chin. Janib ayano siyantifike, janib ayano teknike ina ara gana program ayano hundu durko chin. Tejiran parti ayano reve ayano panafriken ayano نیان آفریکنا جانب اینو تغییری اینا را گنا دلی نکنی تجربه اینو پریزا اینو پارتینگا قاسم شریف محمد اینا اینا مرنا بول دلی دین اما را نو پارتی هندا گنا اردنی دلی بل مندر اردنی چانا درکو حاضر چندنی زا پارتی هندو کوگرکوگای اینا را گنا دلی نکنی تجربه اینو پریزا اینو پارتینگا اینو قاسم شریف محمد پروگرامه هما پروگرامه اینو جانب اینو ina arano fada proje ayano siyasi nga durko dili fane proje ayano dola nga durko za ano kubur bodola nga marshal mamay diriz debi ina arano shanti ayano mursa chuye ina ano kidiri aksuyan ina ara fada mrena zulun tere da chin za ni ayano chad durko ko terega ina arano proje ayano dili tomo idinga mrena buru dili dide Terbara yamane mininga yamane yam khamsa in October in urudur jekinga yam te yamane itifala marano yala karashatiga mala yala karashatiga te re yam ayno itifala ondo ayno yam alamiya tajiran itifala ni mininga marano kubur sasana murta desiga na amana yala lokala ayno karashatiga mara janib ayno yala kara karashatir ago inaano lokol fara fi ago wasaachendere maraza kokor kok turtuga ilim dur ko dilli wasaachendek tajiran yemaano yam khamsa ayne mininga yemaano yam fayt undo ayne itifal undo tajiran itifal undo fatagre wokur undo bima ganna za yala mere ilim urash wasaachendiga tedur ko gendinen ilim undo ye gudro undo ye ago inara tagudumala shababa chadena tedur ko hirmenden tajiran inaanu murakub burgendra janib aanu ama shabab aanu chaadeena za ago ilm wasaachendeer inaanu kubur wasaachendeer tajiran onno shabab amra kubur yala karashetra durko onno ara kuraga na marana cha durko no ku didi gurukrenya tajiran yemaanu mininga yemaanu yem khamsa aanu uru durko jekinga te yemaanu itifalana yala aanu amarnu malaanu yala karashetiga Lavara tunda lavara ni yala ano ama lokola lavara tunda minato sere lavara ang jahasi nyandra na telem gayus ang kranya nyandra ang kaer sale Muhammad sale saga kaya Mahmud ga sang gerder don na kyan dgre kamin.
1: Thank you.